0: Mizan wal mizana bil qisti. Wal mizana bil qisti.
1: Wal mizana bil qisti wala
0: tabkhasu. Wala tabkhasun nasa.
1: Ya akum wala ta syai.
0: Ta'saw wala ta'saw.
1: Ta'saw fil ardi.
0: Mufsidin.

0: mujrimin
1: mujrimin wa ma kana rabbukum
0: rabbuka
1: liyuhlika
0: al-qura bizulmi
1: wa ahluha
0: muslihun
1: walau syaa rabbuka laja'ala.
0: Jangan dari arabbuka, walau syaa rabbuka.
1: Walau syaa rabbuka laja'alanna sa'ummatan wahidatan
0: wala yazaluna
1: mukhtalifin
0: illa man rahima
1: rabbuk walidzalika khalaqahum Wa tammat
0: kalimatu rabbika.